Ojiwana chanjambi, machi mini kwa mwiri omuhuko munene. Ojiwana chanjambi, omuniche ritorere kurira ojiwana che ojizuberwa. Ga, namuripunu omuho kwenu paache emeroro mwiri omuhuka mbi. Nambane nje tukumbe pa mwishiwana cha muhona. Erero wache repite mwina. Mumu ahitire mkutha muhona Yesu wadhubara neke na kunrubara. Nuthata na wina na ngata ndethi ngatupandele po kuhita mwashu wa muhona. Amen. Nambayo ngatuthethe pa mwedewa romuhuka dimarisha nai onja moonene. Ete oputu aso kukakatera no matha kwa mawashiri ngutu wadhuwa kukusha atuha undulirwa kwarwe. Nguinji ombude njaya njerwe kotateo mkururume iyo waengeli ya raisi lekusha oyo owashiri. Nwa uhe ngwei katu kire nungu hali nondhubiro kuyo waverewe pupa yenene. Okwe pashinene chua nasha muhono chisuberwa atu hatuli mekera muhona. Nambane mbo marisha ete oputu aso kukakatera no masa koma washiri ngutu adhuba. Kukusha atuha undulirwa kwarwe. Atuha raerwa kukusha bi. O uninga ndu. Mwiri omuhuko munene mbi. Moka isapi. O uze uwe mbu mbu na o. Moka kutulirwa pi. Omba meno yo enju na yo. Moka kutulirwa pi. Menaro kusha mwodo hiri omuhuko munene. Omumo karo meripura omengi. Mwurubi wabandu. Nambane mbo pumari zoku kushabi, eto putu wa soku kakatera no matha, kwa mawashiri, ngutu wa dhuba, ngutu wa dhubire, mwabanene betu, amabe hongono na kukusha, Yesu Kristu, onguro muyame, onguro mubatere, omuthemba, no mukarerere. Ngu hathu twa, ngu hapi wonjambi, nungu wali ngubanga, omutima, mweri anja kuye mawashiri, kukusha omapondo we, aehe, ngunao yekutuki. Okuja chua na cha muhona, miango kukusha mwiri omuhuko munene mbwi, alika na musuberwa, alika na mwiri njime yubandi, miango kukutoka kukusha ya njomu nyo kumuhona kukusha obinabihe vikutuke, omapando, obinabihe virire ovi, ovi pupu menaro kukusha, ove, kona kuundulirwa kwarwe kumoka muna kukusha kuno mbatero, nungwari mwopandere po wachiri mbu wadhubire kukusha, ngamba ngandi nondi mukuru onguro muyame mutima kambura. Mutima kambura kukusha Yesu Kristu na erike nda anjwa kumbando uye mbi, timaritu kutura kukangamoshi na shihe, ashihe, kusha padodere, kusha pakoto, kusha paonyo, kapena njira arwe, penjeno kuturungira mumuwero imbu Yesu Kristu ombuma utiyama na utukutura. Hakuwe hepa shinene, ngatukumbe pamwe. Mwona Yesu omuninguro muna wa mkurungu wa kuturo watiko ndhilo nari Yeshuwe yuru. Omutange pumado kushalika na mubatele tuthubira. Numo ngonjero njite kimba. Alika nari shalipare rete. Nungwari alimo uze umatu kukove. Alika nove tuthubira. Shimo bango kutubira mwonjodo kukatuka. Omundo wandingu makaramashu wa mkuru. Owe shalipo rwasho. Owe njethiropo rwasho. Nondikasho kwa majua he. Amen. Shwanda cha muhona. Yuborondo, osha muhona shamba nje kwete mwodhoiri ndaka pita, ngalirire yuwe wa, dimari hongore wapo, iyo mbepo njapuke ya muhona, nondigashu kwa majuwa he. Amemwe themo makioma wa, wakatangi ronga.

0: Pues si coqui o poli, ahora en galera, ah, caco, o si coqui capaje, pues si neji, o puo no. Ay, no van a puo uriri.
1: Me pendo abrimo una cachuaño muy oro, o dombrado, umbado, shianga, para yado, cocamo que cambiuti mi oro, cotocarua.
0: Tino mucando mucuauti, wanganda yo cambe mamá, cavangere, y mencia candiriquirashi mbundu, mesia nyanda yoroca me yo arroye, becufera, shinene. Poya do kulwa po kandiri kira muthia wa ndumbiri ko kanjo naika kulwa po kandiri kira meke yete re po buka wangere e na ngali re amya hirera wa rairwa ku shaka ko aya wa irira mbano aka kotora rukwa aka kangere ka ifereka ya mitiri toma za himundu
1: nguri
0: ai so kora mitiri himundu alikana wa hakaine na mitiri himundu alikane ya wamini kwa ya
1: wamini kwa
0: Erora la pana kamurao. La pana mui.
1: Chiti na shawe.
0: Oka thera nungu waka. Waka posiri. Kaka niki. Iwe ngomba wawo iro pumbura yu merero. Wa chiti nevi.
1: Merero.
0: Ero tuwa hukire kumwa. Mwina uri ngwe kaniki. Aye ye ye.
1: Pendweru miranje miti ni hambe ka mwosho wako wa shashu mbinde. Happy birthday buru maithu ku Jackson apavada. Itiri pavada umui. Jackson umui.
0: Si. Shotima komiri mundri mio.
1: Oho.
0: Meri mundri mio. Oja, waraisha vi. Dino orochi hudesha nje tulipa mwe muvyo kavika iliwa. Nyanda nuyoroka meju aroye. Yaluku kongero ya vero.
1: Dino dara mwune kaka kumba hepa. Shukuki matu unju kunga hupe nga luka poya lukuru tanga chita ura mwabana.
0: Wapiti thangu majuithiro. Ungufu kukara no.
1: Mimi ndiri.
0: Mshikuki.
1: Matunju, matunju. Ovina. Dilio ro urenga ova kwa uti kwa kwatwa mwashe wanje Desmond hiana hama kashitio mwashe wanje wa mwashe wanje. Mwashe wanje dhomburondo ngariro dhomgambiro shanga para. Maedu kukapu kashitio murangi mongombe ya muheke kalpana.
0: Kapuji unopenduka.
1: Ehe. Moro wapenduka. Moro.
2: Ee moro muisane.
1: Ee.
2: Wapenduka nawa.
1: Wapenduka nawa.
2: Ya ya. Me pendira po mama wanje utungwa shakauru akahure mokakangwa kakakarara. Pendira po ngumbwa je kalanduka hure mo marugu. Pendira po kangusi wanje mo tupupambo. Ngapendu kaya kanguzi ka kahure. Pendura po ina miti tu koro mo na miti mo sa ngapendu ke. Ya, pendura po kan dia jane se pendura antu mo. Wan dia shiru mutar antu mo namu mampi esim bo sa ngapendu ke. Ami ni imba ka enda ni ko ka karara ni. Upo ya lo koma shiwa anu e pangkara anu ina ya o ka kama o lemu nji shiwa ina mo ka shaka uro mo. Ngi lo kenda ko ka karara.
1: Oko e pa.
2: Ina wa.
1: Dino liora matrone akita kasi vipo skole ya ruwa yokehi loko mrungu ngadire umbado shianga para na komu nyo opo maedu kuveri vikuria omukui wa mutati moro mapenduka
2: moro mapenduka mwisane
1: mapenduka na wa
2: dangi dino ere rumbira njiweri muna kashonyo mwisane Rikombe nyama kushinene kwa nangu ndinu wa kwatu. Iya, ngadepo kama ngadepo leo rumbira nyo hunguri wa nyo nene kwa wawo. Ya dhugel mwengu weka endari kana kanduti miyoro mwishu mwishu kuhepa.
1: Kuhepa shinene wapenduka na wahimu atalaru.
2: Mambo mwishu.
1: Wapenduka na wamanda haa.
2: Ondagi. Mwatala zara shirika.
1: Kuhepa. ¿Cómo vas a vi?
3: ¿Cómo estás?
0: O pendura mamá watida kashimune alikana mokaepe wafuero ahinene. O unashe wanje ngatu unashe anje wa upo yadhu kumbe ni mwangwa mepako. O yaro yae.
1: I pendua rumenda vya utunga wa mehiari he nushinene odhonahi potu mboro mbonga wame jual horere kawami
0: Ora yela mbwe.
1: Yela kora.

vanashe ngavende ko sikole mberi pa ngada o vanene vanashe undure vende ko ko sikole sikole apa tukano ndiko chibeta vari no mwai ho mengi ko kufwa akakoma kanyigiso ngenda mundu wanje mbe onje ushali chitukana cho uja ninga veka konje veka konje ni kwa watu tutaenga hinu mawe hitivi ya uja enjoy now omanda haa mega wa hili tufapeke muhani kiloli ni mega muda ni ufukusha wa ulimo mbero wata wa kombi utawewe usha mimi ngula ya mbuma na uhe mbu

0: Ombadu aikoka ombwena ongombo kandu obakade ndubeto bapandukise chiva pandukisa okanasho kadandu monganda vesha okauta orondo kanashe ngamake kaunguliwa outa okudepa ouhunda keto bikulya konganda mena akushoma shumudandu po murumendu omuyeto bikulya konganda chipa panduko kanasho kakadona akudu okaseu shike kulushika tongo make kasouseu keto bikulya mbikonganda mena akusha omukaze ndu monganda yetu omungule obikulya okukutisa oshiwana wakaze ndumba shivadhu nuku unguro shungura hiyo kupandukisa hi veno mwano wao poma nuetu oshire rombusha omwali nguhe na mbwena kakalirwa oshive tira ongombo nji itira pongo tuenji onjo nene oshideero ayo katito pongo tuenao ongombo nji iriwa iyo ovakaze ndu polwe uliri kairiwa iyo varumendu uliri onyamanji shia pishia manuka petorwa othioti apetolwa omanyu nenga aetfali wa koma shengo omupanduke pongo mwalika dengwi akapwenisiwa okupwenisiwa ngwi okutwapo nawa orondu omundu shima shitini shalumbu apwenisiwa omanyu nenga kusha matukule manyambisise okana shenga ali othioti kusha ikotole ombindunja panjara muyenji okusha ombwena alikane ongombo kandu ondu opeke onjonda uliri ombadhu aikoka
1: ebide mndumurongo na muviu mhoko munene majithiro ngutu wakuramba maeja kova kwatwa onganda yaka hure momboro nde madu mjivitha kujia maiwa jima jiti etano kumwede uja hambu ume mati ya kitha edhukoro onganda yetu ya chombe momboro nde amu hedhuwe nao nobi wanambiwi nanga vidhuwe ujua na jaka uta na jaronda osamu ya laupora nujua na che omitiri hengwa udhera nujua na che nuko andawe hemba hata muninwe numbe norupe nonganda ya kahure nga vidhuwe rembo opuwa majuithro ya dhuku wa onjoza kahure wa hindwa kahure na velem kahure kihia kauna kauta momboro nte yere maija yere maija oma jivithiro mepa homu ngule nguwa mane nyando nguma kachevero nganda murwede rwa jimanga genjipa heko nomoranji auliri ohambo ndatu oimwe ombali ondano ohambo umu hambo mbali oine oimwe ondatu auliri ohambo ndatu oimwe ombali ondano, ohambo umu, ohambo mbali, oine oime ondatu, mopeho mutengwa mudhi.

Umbulo fupi njima tu hingirini ya paturuka. Ukushi alimu hindu mashuwisiro kwa hambu umu lo mbari ndetu no hambu umu. Atuku resere chua hindi lelero kenapu ya resere. Ukushi uwa alijede mamumuro wanambari jenjie vautu yu bararwe. Ukushi hindaru kwa hindi.

0: 나 봤더니 집 나간다.
1: Ya, pare udo udo imagina nanguari. Va pa turo mae kana nguari. Pero kutu ko kura tambe vironga vi. O mae kanyo pa turo nja muhe ke kujo na mana o mae kanyo pa turo nja we. Pero kutu ko ba re semba. Ya, praja uru hindu roso sa security commission adika nandake kumutu ngoma tu nongo dena nguari mama. Dino ndi metenga osho kavare na chondeka. Yevari oka ngwatina ko upawe. Yeta tu etanga na hungumure. Yanne oka okotabi na twani nukuwa mambari mawika kara muramba na ruvanji mundambu. Yatano mawika kara muhamu heke nukuwa mambari mawika kara muherwe. Chiri hambu umwe veri mos France for dinner o mbombo wakwena nukuwa mambari mawika kara muderieta. Ucha uwewe ni mawika utu murongo. Chivaka kuhiri ndo yume tathi kufirongo mbari mbarithi uvichabari mbio. Kasuro shido uripone lo hamonda tu oimwe onda tu oine ohambo umwe oine onda tu odo hambo onda tumbari olka kachiwongwa uripone lo hamonda tu oimwe ohambo onda tu onela oimwe odo hambo mbari mbari nondano uje karebe de kitu komeshi bisiro matu kiendi seremba mumurongo matu puratine ko byoro yombuthe

0: yapitwa minute murongo na ine mu murongo womoka okarivede kuye koroho korongunda matonjire pumugoto marapo kalongo minyo acho kavare ya morivede ndu kula mbiende kongo maindo churo ochinene miaka ine kuno churo chigana tajo biungura ofereka de inge kavetirwa mumbero onji muno vine peke peke mbi mabehe poku chavene no kuya koma tuyo mupuratene pongo mutureho churo machuyo kuchapo kula kuyema kuonjiro yepo peno lonji vitrene ndapwiro kuya kuye inge wa penduka nawa.
1: Hey, ma penuka na mwisani. Oshi wanaji eno mashi penduwa mparanga wa indi hati. Sine isa po batuwe wa shinini.
0: Pakuni nuku yape akuna nambano nga tuye ko jivithiro njuna yo chinini. Matuye nturepo china hicho vandu mbambe konjitho kuteko meba mudhororo nga kuchapo. Nga hino ombero yenu china hii ichi wanu nga hino mamu ngurire kofi.
1: Ya, yeah, okuni nuku yape mwisani. Ya mesha nange wakaruweze kuwe njipeko kusha mungo mnino muambu mbi haka ni kuno shiwana ya katiti tunonjumba po siya hanje matu konjisama mero kuhingirapo menene na mana ruhe korati yoshashitwa iliri ya kuri wewe omupura teno mpe okusha me eshe uti ramba po kushavi oshinene oshihuro oshihuro shishizina watura moshihuro peno vina mbiu njiru wakukwete oshobature ya katutura uriri nono mbilanga aruwe na shime nge kuno shuwana kukusha tuhonga sani kukusha vi hapo no shuhuro shikwa ya kukusha shirongo shikuru shisha desemba marukuru meyo vi mamburanje yo vili mwenu masiri mungiro mirongo vitatu na ine kukusha kumakuru mungiru tuapewa ganda shia njo shikarongo urio katiti kore sebate ganda kikura kenda kikuru mandaika liroka huro noka noka poroporo kumurungo ngutu kiro po kumundo ngutu kiro oshinina shiriro matu liro ngongesa na kushoro ilmenda ya ngandashika onja mamayovie pari no morongo na imwe ashi temba misuwa kukusha kwa peto urontiro kusha oshinina shoshuhuro nga shiriri suo o po nga shieke hiyo mana leno wabongo mainde okusha mamayovie pari no morongo na ine huru mpuro moro nambari ne mungo mainde aise

Oiri yato numurongo na imwe inji orati NBC ombude momurari wonji vithiro mberanga maile so ikibito mberongo andu mungenje. Oma wedhiro wondengu yoshimariwa no mairu kiro wovira ndwa. Ya yeruka komba nda mumwede ousha ine kodonyanga ngunda oshimariwa shomahi wopenje mehindi amashihara omasa. Ombanga ya Namibia ya risa kusha oma wedhiro wondengu yoshimariwa ya yeruka no do presende ndatu no kande no imwe mumwede ousha ine kodonyanga okubada podo presende mbali no kande no imwe mumwede ousha tatu seninarindi. Omaeru kironga shinene ya etwa iyo shimariwa ya shovitore gunda omaeru kiro shimariwa ya shovitore aya yeruluka okulapo presende imwe no kande no hambo mbali okienda kolo presende ndano mwa makaonjiro womwede umwe. Mumunyo shinge wo ombanga yomundi vitivi ya shukisa omaeru kiro shimariwa shomahi wopenje mehindi. Oshimariwa shokoshi weta asha eruka no lo perecende omurongo na ndatu no kande no hambo umwe umaka onjiro umwe de ousha ine kodonyanga okubada podondola omangete omirongo vita no na hambo ndatu no kande no hambo ndatu ngeri omaerukiro nga muna ombatero okulako shisha murongo shorutu indwi osaku. Omaerukiro oshibaro shoganu mendu vauta okuhita mchitamba shongeshe fayo vili wawa mburi omuhunga mbuhona paru wapoyo wakadhe nduko ule waluwe de olure. Benyi Kasati wadhumbulo mirongo iwali na hambu datu na Thomas Mwia wadhumbulo mirongo iwali na ndatu po uwali wawo mbadhake hindi wa Angola veri mwaka tika imba bumameshiti omatokero koshungula shomairu kilo wambaluho mchitamba shouko hoke. Owo morwede ndwine weungulira mocho donji muweungula olonyara no dhumbumbu. Kasati wayarisa kusha wamuna o makwe kururo indu eye shahita mchitambaho ape olombura hambo mbali nao ndaka pita. Eye wayarisa kusha obandu ovengi mokatiko shua nashe venonga mburiro kusha obalumendu weso kungula oviungula vyokoma ke penje no kungula molongandado olonjise. Penje no makwe kururo ngo Kasati wakaonja komurungu.

0: Okay, pa kwe mungu prate ni wanje, owe nguri po katenda koyo kakore ko mambo, muro nambari, maika tono muro nambari, rore ko washi witha rukuru cha katiti matu heruka korutenda, ngurathane yetu ndiyo ndi, ovindandengu kwa shuanda katina uka anavyo, nopo upumbishi ya ruye shishiri po shihona pare rapo mungu prate ni wanje. Social security kumi hindi, kumukwetu marapo, kuri kurukonandoro wa kunene moshokavare, ya, marapo mbako onje moshokavare.
1: Okay, pa maisha wina iku mungu prate ni wanje, patenda koyo kakore ko mambo, hinga limini kwe. Dande rumende tfelu mwe amuna lero bobo ta muno mwashe wa muluma ingwa hiya ke baura na ngali tulimo chirongo che muno modo bobo ta nda ka perunda nda ka pindwa ta tete ko mako ko ko mbodo ina o ocho kabare o kuba ngo ku kwa uliriko shwa na kusha o social security ili moko to acho kabare nu shimota tundeura ino loja tundeura kucho loja tunda mode munu bipo mo mochi tv kucho umune mwinto loja tundo social security ondi shuwe ya petu orosole nika nako njimi firu mwenji mwenji ya raisha manduweli pombero ye hilo vipuka njiyo konsabes treya po tu ondi roskole romeri nane kucha harika ne tuonde nene roskole ro mali ro vandashe oputu line mtu waka soro shido tulipa mwena chumbuba cha social security Bruno Eicha pauliko thoma hino chumbuba cha Tongi na Ivo Max Million na chumbuba cha TV alika ni mwagia kuperendua mo TV noko chikato chitenga njoo yu kuru yu kari mwine mo TV opomba uli nishuwe yapo inabi hembibiri mba nga Dr. Erasmus akawa kere kwa mkwaru uthima mwene nete me kupita mo TV upaka wale mwendambo wa mara ndithiro mwendambo NBC operi mba shuno kada kumangoku na ndithiro no kukange chifa na ye oputu limeja kukastro chido metu haka ndile kuno shua na no kutu hanja uli nakucha hapo ndino ndi social security mwoko tuwasho kabari ina ye nuwina ode mbiko cha meta hatulimu mwoko tuwasho nteko ucho juwana ongondoroka na shonteka gatumu wade mwoshonteka kusha pepi patumu yetele na bane kasro
2: oo kuna na kuepa awa chwadashana mpia mashimi ni kwa mbapula mba ucho social security muhi mundu umu wadhiri mba wadhiri waka endo wa HTV wa tereka za shimate kapa nduka opuwa kuma mwishu wa ulithi na imbo mbio ngulano havena nuhima liwe Mohoromendi onkandanyo onkandanyo thikamithi wohoromendi nalanjwa mikastro shitho yongola monkandanyo social security o social security nchi tunodo proyeka ndethu kungulwa mokati koshiwana kutuyanja koshimaliva imaliva horomendi membi muhathu toshimwapiti imbi mukaswila shatiyanja kwakaendwa veriki Oye Maria mbeshiwi pikwa kwamba viko toka kwende kushiwana kushavika mushungura do proyeka mukatike numo tutayusha matumu vaterevi pamwe ka proyeka oponganda yoye no anashe njo rusharilo family njo ka proyeka yoye muni o proyeka njiri poruvedo ru neutral nduri poruvedo ru live omunda yo kumase kama kuda koye okiyukungura nokiyaruka Oproyeka njuhu hena kupenduku mkwenda taa wa thoroto mivero chakapena kuhitu mundu ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo hindoro endi. Shuhu hena kuwango kungulobo mwenye kusekamo kulisa puli. Proyeka ndo na ndo matu ungire ndo. Proyeka ndo desu kungulobo mwakatike ndo. O social security ino vima liwa. Hiyete lirembi ima liwa kaa. Mbaete lirenyo njivi sirauli. Ya, ogusha, memu serekalere otu pato do proyeka peke peke. Kumami aneno kushita kuma ningiriru. Shima tuwa do proyeka tu, odo shuwa na tulipula no do proyeka, shina dende na? Wiku nino. Kutunga. Tono do hima, ya. Kia tata. Do hunguliva. Do mbinta. Muto una mutulipula na ombo na unu. Ya, peno proyeka, shina njo kutono do hima njo, kumitanda. Oproyeka njima mienu kushita kwa maningiro. Memula ere nwa kushanga ino iwa njavi mamu shitivi muthu kushitavi kusha mushita maningiro. Oya pena dha proyeka ndiri motu pato tumoro wikunu andiri mo wikuni ino dho hunguliva u kutfako dho ntenguko vina unda uhi arandiza. Pena dha proyeka dho meva u kushirongo sholive kashina mea kuingwina kuno shiwana sholive shishino mea muna neno mea mutfale wango. Kusho mea shie angono maithu kushitavi. Uja mimu threkaliri zo inabia. Uja mimu threkaliri zo inabia vihembio. Oya peno tupa bo na bwe memo bihimba no kuhungira ndi himbe mo peni mape ya mamuli petene mo habura tene peno tupa tutano tunomene no kushita modo project ndishendo oluparo lutumuro ikunwa oluparo domine ndo nditirumo shomawe ngongethe wamwi oluparo lenuno shinano wakulundu no watukale me na oya metere galero project ndomo tupatutano owe ushe pumwendo otala kusha mbamatini no kungula po project amba imbano hanangoli peno project amba now oya riga no project ndumele semba kado project de erike o social security ndiye jagoshi maliwa ka Lipura no proyeka nga mwai hengiri mwishuru shweli, nda shwa hama nao. Kwa theo cha ngaidhiri wina vitatu proyeka wenjo, ngaidhiri kushamai kutuwe wa ndu mwiyungula. Nena cha tuangoshu wa nduwe kutuwe mwiyungula. Ngaidhiri kushamai rikareke kwa vino mwinyo. Shimbe kuposhi maliwa, shengete ndiyo ndi, osha mwa kungulo proyeka. Shimbe kutoka, uthukie kukwadha mungulo yungula, mpi wakambuli rwe maliwa mekumundo mbula ndadha rwe mbali no. Osho sustainability. Okusha oproyeka njo itho kunjira itira kusha hapa mayungula bebe maliwa kusha yene na kulikale kako. Kako matu ungulo shina shuliwe shimba menemba matu ungula po shikuni no. Wenembe shuya hapa tula ndisa shiva tuli atu itha monjo njara nuthio na menawusha. Ondando yo social security ku itha monjara nuthio na mwagatiko shiwana. Okusha oproyeka njo mo ungula itho kuhunga moki endami ndambi kusha maikutuwe anu mwavi ungula. Ma itha mwavi uthio na mwagatiko shiwana ngunda matu ungulo bebe maliwa no pamwe. Kusha tulikale keku. Kusha lipula no proyeka nga mwai heuli njiri mshuru shwemo. Paseo cha mekule sere o proyeka motu patu tano kumwa eneno kutawe sharume nga sharume mwaka mbuli depi. Matu ngire shere, matu nga sananu? Kamu huu? Mamu huu? Ana kwa mwa shambiro ndeko kambihi. Okay, peno proyeka rumwe mamu wako ningiro kutungiro o skole. Podo njira. Po kutungiru wangandado meri hongero ntutita nishodo library. Po multi-purpose center kumitanda ongo njiwo pegu haro mitanda kukuli hongana ndao kompyuta po kuletha nukushitavi. Owi nambi mamu yene nuku ningira kwa social security. Pio noruwezeru mwoshikuwa ruwezeru ni mwoshwa njenwe. Ndiye. Onda nkwa roki ndako ndiye. Ndiye. Tuatunga poka hostel ambonu. Wanasha wedhu koru wedhe roha waliwe kukule. Kienda kuskole. Munu wa shimea kwa nangu wa urua. Shima uruga nguina wa urua. Awe ningiro o hostel. Tutungo podo mploka the hostel. Ushu wanasha mpwe karango skole shia patu shiwe ya uli. Ushu ya li urupa. Urupa ndo rutenga kushushu wana. Ima shi eni nuku ningiro vina shimu na mbio na ono. Amu ningiro dosala dushu wana. Amu ningiro odonkanda wa shodo multi-purpose center mapene no kuharo mitanda alumo kuli hongo kompyuta mundurumo ningiro CV imba uli njitumino CV uwe kushumise mba uli mba po shokavale mba puo utuka modo mbero ndo dhoma rapo mba no haveni veno ipatule kwa ndono maeri shitika vena kwa nguwa tena pothea shuno uruwe zendo mape kuharo mitanda upeno kompyuta imwe muto mundu maene no kie kulita apero CV ye muni kwa mbo kuli hindi na muto Uwisho mwano umwe wakukonjitho kuhithamu uthiona na njara na menoja na wotu kupahumia na wakupahawi ungura nao. Pinjena ingu kuhena ushuusha nguende pi. Ya, uwisha ushuwa na mashini na kushitoma ningiriro, murupashimu na dona ono. Urupara urupa ndoro mea numba hongiri. Mwene no kuningiro social security ushalikara tuliporuwe zero hao liwe mba. Peno ushuwa na ushuwa liwe shishita mba. Pene hiro makuni nono mungu liro vina nga mwavi hembiri mba katuno mewa, matuango mewa. Wa mewa ripo shiro ngosho liwe mbe na tunaneno dho kilometa ndano po inga pendo uti etero miyamba. Po seo shomea ngo shie ya penye na kuliko hovi kando itatu meyo thunjira shomea mungu rana we. Kako mea nga shie ya nambano meuto kukuna, nambano hanyonja lamba isa po meri, wikulia ule mbiya hupo merandisi. Ya uwisho mea shie ya kaya thukuliro mea uli yethukuta na uli huporo kusha. Nambano kona kuhingo dhongo mpedo kilometa ndano kukahira. Shimoka dhongo njue ya tewa. Nambano inavihe virimba. Uwisho mwano umwe wa social security mbiko njitho kuatero shi wananoho. Oketo inashimu na mbio nao. Nami ya nino kushitoma ningiro. Mea mwela rusha mamushi TV. Oma pulilo ngiri mwili yendo ni usha mwano kama ningiro nga hapo. Yejitoi. Ya, miango kumwara tutupato dho proyeka rutenga kwa moti yiku ingo mashitiru wa mani ngiriru. Oja peno ruparu alwe, indole tundutukara naro.

0: Upombe. Kwa mulungumbe. Moro.
1: E moro. Uwamingezo na waroa. Iya. Abano katitimba ombo mishimbe amba. Peno una chivanga inombo injiruru mawamu njisi rejime mwiarua kongotwe. Una wari urimi agupura. Kaduche amimba mbawade wa no proyeka yo mai. Kaduche njo dohunguri banda wa mai ponganda nao. Kumbieni no kurandita kuchuwa na pono vina no komunda wa doskole no pina. Ya numepa hombate lo kucha mano yeru luke kucha yene na kukano kucha oma inga chimerandisa yene na kukaboru kondurungi ya me munu vipo me munu viku udhako mundambu inu ya charwe ochikuni no chinge ukuni nombu opodo ngandama mumbi kuna moru siya neno vina vihembi posia njo ndando uyo kuanga kucha nga inondoru siya neno mbiku norungi kucha urumbumbutuka na ombi motu kondwa tuyeni nukulie ura nao mehe wambate rohamu kwa na inda ze muni kamomwa nombumbu mehe momwa no vipo mwemu ino kuvatera momwa nomba sana pi arumu iradhiru wapo iradhiru warukuru kwa thea anje amimbao mbondangi jime chimbago mithiwa
0: kwepa mpradini Castro.
2: Ambara matu matu ziri nakuta na ugambo ulibutwala fadhiri rukuru no homa no hinge mbona pothi ogusha o proe kanjuna yo ponga ndapo yo katiti anjo udeu iso ki anjo rufefero ogusha hapo ogusha wana hapo inama vitikire viku anubar penyino kura ndisango ma iyo muni imalia vya monjatu injo yo muni oruparu nero proyeka yue nduwa tala kushiwa na kusha uliye puno wandu wale penye na imbo yetu nduwe ulu munino ya okusha proyeka ngaikale no kusha maitala mwishiwa na maitu wala vio wandu mwishiwa na mbehena viungula veri uruparo proyeka nji kusha njio dhunguliwa poye pasaya ya njino shina na ove njio ngarate njio ponga ndanji injo mpahala mbati rathale ngayi na kwami na hawa mwini ulesho mundu pwede ya shuwa ungama kwa social security maiku pula kusha shuwa na shipi mwinjo nanji ya uja hithu kano rupando na wawuliko kule na marapo njo njo watu rambako njo ipi hapa njo tungi njo kambu rambako njo ya njo njo
3: Moro ina hii kuhungirira muhigwi Moro ami wami maktale na garunga waroa weto tunoruturo wakaendu mbutferi oronganisa tunodho mahina dho kutungo makori nodhonjo sino bikwenda o mahina lochi tunadho tunadho posia fahepo mundu ngumaso kutuhongodho mahina ndo kucha de utokungura okucha cho bakaendu bambaro bingundi twa hepo mundu ngumaso kutuhonga oshimariva hicha so chitwa so kungurisa ko kusha mundu ngome kutuhonga katunacho mamuye no kubatira fi
4: ya mwami wetu zemba baruru ya okanje kumi yangu kupura mwe yangu kupura po munda wa bandu mbapu ile rumwe ukuliruru paro mani ngiriro po ukujito mani ngiriro ko kuinda do proye kanda pena pemwe rumwe peno bandu rumwe mbapa teruwa penje kwa teruwa penje na mehe kujia rumwe rumwe mbe ungura rukura kujia mungungu ungura kena kuyene no kana rupa maningiriro pomo ya kana rupa maningiriro po ya patuka kwa ndabe ya karwe injomba teronji ina puma iyane po talo proyekana dochiwana na adiri motu potungi peno proyeka rumwe nyibe neno

Onji vithiro na hepero kututu tobatuta. O NBC yimuyetere o upupuru kwao. Owe mohepa okupitisa ombudhe yo marandero vina mwinyo. Nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC kucha umu na uninga ndumbo. Orutu roye ro batuta chirwa hiti mwanduwa sana na maunguru wakumwe kuno NBC. Mwye nene okupitisa ombudhe yo marandero vina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina chiwaranda obikando hambo mbali. Owe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana waka ene kuna veri nyaira koka veterwa morupare turo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwa sane no chimanga. Mutonena ongode.

vana xivaxa here imbova matebe ya hango ngavedhuve oxiwana xa muharu kwa mukafuvanjiwo museska xaimo kovika mathaka urano viwana via dhuve na oxirongo xa erano mwangu no vatena wavuva muyavu na ngayumbi xituka oxiwana xa kauova na erens hiya muvoronduka ete Gustav Ngondo moko xitundu oxikuume karoko heno muhonge karoko heno viwana viarikana edhuve nao ovaxivithe owaanaro xitendero na mikandithiro na wata mayoka moko makwara

0: Onji vithiro na hepero kututu towa tuta. O NBC, yimuyetere o upupuru kwao. Owe muhepa okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC, kucha umu na uninga ndumbo. Oruto roye rowa tuta chirwa hitimondu wa sana na yoma unguru wakumwe kuno NBC. Mwye nene okupitisa ombudhe yomarandero vina mwinyo. Nu othutu kombundo marandero. Nuwina, chiwaranda obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando vivali ochari chumuwa tere. Akahana uhaka enekuna veri nyaira koka veterwa morupare turo marandero. Nu utwe omunwe koruturo nduwasane no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe. Ombari ondano, ombari ohambo umwe. Oimwe ohambo ndatu oimwe.
1: Indatu omathini nangume kupe potu hanike mupurati ne wanje maesho wami waithana sho blow henjamba adika name mushivita kuchondiro nyima mudhi ya inanyo the evaltine kashate nyaka mberipa erumbirilo mukadhe ndu wanje nguva dha inaimwe mechivita kuomo wadhubara honga nonganda aihe o oterera to hoterera kawapirura no mwangu novathia karipanjarere mudhuma na karire hepute pinias mutfelu no shiwa na shapu ashihe oithanene rukero na rapatruka rukero kafera rukero na ratio wavishienda muhoko mwethe na Eric Mahwa wahanga ukanjita viwa na semka wapirura shivinguru akawapirura shianje wakawapirura Alphonse kakuyaha na mbi timu yetenga okaru nashe shavionja na kanono madhe ingo novanashe muheke menyengwa no shiwana omoka ashe hukununa na ndion chiunje novaten na weriko ha riarwa opuo dhuwe na no shivita thane nao opuo yaluku kwami waitha na shumblou henjamba mobitoto opume virikidhiri mupratine wanje tuwathwa na dhomi nitembari ombari okutona opuo mianjuru vide kuhoromende umidhu mbime xt ingwa shiunje mbari shatono amoka enda na amuru vede ronjoro koku hepa mawesha viwai.

Odi kutuka ndi mbali atusha yapito mite omuro na ine ondia piti mo mbali yo mati nyamu prano nyumta me kumini kende kia kura mokoro vide kitu konjoro kakani yondi muro ndi mbaka ndapona mxt yi hashtag DJ mxt o shaku inko kalenda kitu kutuna koni yondi matu thoki anja o ruvide ndi ko makotu imba o mbero inji o yososa security inji no uyenda o nene wakuli angira o tukondua muro na tunetu indi o namibia pothia muro ndi na mbali inji

matang ko tawo jangi dum e ngo da he na vidi ko kreshon ni vidi ko noni yoro kunini tuki etre po o don jorka no ba ko tumbe tu jangi de makarwe de ketunga #djmixt e naranji.

ina yamong mo daune a pote meji ya muinto dengi utorra injon denka podon ko isheri pinjiri po omure li wonji thoro maraka pono no yon joroka o kupira po o shitambi ne shinana joroka o pratne wonji

nyitike nene uri mokoro wethe ketu kauri ri yathona mite odo nditi uri yomiri ngwe namara tomato no ndato ndati chato na chito anjo karwe ketu ko yvon kakalona tfiriama mo karwe ketu nga meha kaine kona

0: Yere na uri mo fran na yom time mo karbe de ketunga uri ya pe puri mo fran ni kunya ngam pong kwaji le pinje repo. Ito ko mek. James Boy. Korbuar.
1: Na na wao.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Injo. O o nguri jikoe.
1: James Boy.
0: James Boy. Yeah. Uri pura di jemare ngene mo fran na yom time mo pura kan tina kwe ka korko mambo une mbure pe ke yema ethani no. Na let's go. Let's go where to? Mara do genda bi emburo nga nei
1: emburo me emburo ri to kuna no mitanda ri ni raru ro emburo ra ko shituo
0: yeah
1: emburo ra ko shituo ku moga ninga 20 kunganda
0: yeah
1: maiva ya ni namba ya December
0: okuja bin ya emburo di no shina no ko ra ro mitanda ja ko maiva 20 marfa kenda kunganda kacho
1: eh
0: Tiripara tishimata ngini nipo na James Boy

0: kurega ni munguranji nga mo ihu mai kutuvi mai dikareke ko ino munyo makutiza sembo eh ngamba eh kia pa ah eh eh ko ihungirire mba ari kana na join bc to real life na ino oya jimo ngire mo ngire na roe no kupure puri roe ko mundu ande nguri ko shinene no ko shimana ka ne me gugu
1: Kwa mwini ya mbibiti so, ino wano, kwa hivyo wano, kwa hivyo kutumbo mdo sewa, kwa hivyo kuhu.

abandu shibamba ungura uli no abe hamuno chinanga ndaye bidimo yungura be kuhama penyemba ne oyo mariyo mbishi tutora penyeno kuhabali fatinira nda mundu postora matu shavi oyi kwa imanga no kungura pamwe

Onjo denga potongwa, onjo denga potongwa, munda mwe makaenda panengo mkoa mutatu mnako chivi. Ngumi hano akwenda tanjwe nini akarwedhe ngane inga muthubiro akarwedhe kwenga ko yo manyendo. Na meno inje tungunda tukaenda pamwe nambi kutalire ko byuno manyendo chishima byenda bitanauka. Meka mulo kuchishwa pinduka lukurundi chali no minuto mulongo na ndano okutona hamo mbali yo muhoka. Wakaenda puno mgwetu eirishwe ini eirishwe ini ingwa mulanginu. Ngwe kutalire ko byune munda mbo uchanga ndulume matukerepi. Na manje tinda tukaenda njeti nda tukaenda meka mbro kusha eye na hapo ndondo yo muho ko munene we kutalire ko byune kani po yote mbi kusha ospana nje African Stars omawa Mathew Ironga ya kwenji thiro chino chinene chinene okianja odonjambi ko banyende bao kuimbomba ngura na wapo kuimbomba

0: 관계는 내 대우이나 심하루 때 같더니 신년에 앞으로 간다고 하고 사사니까 있나 보태 심하루 사사니까 어 마시오 무카도는 무단도 어 루미 심하지 앞으로 눈을 내고 눈이 제 시험 물은 거고 어 루미 아베 바리 무카비 두른 길에 고도 마신 거 무단도 가고 다이 걸 사태 먹고 다가 시골 건다나 임바고 가다 거가 마신 거 무카도나 어 운도 있고 남 걸로 같은 노동 건도 돼 포르 메모이코 코 콜레이차 칼리벤이나 오카오 이노카 이나 콤브룬 마홍그리비 오 간능가게 노메 모 마홍기네 누가 못하라 코비
1: Oshiperishine ne uri shunje ombangunji shitopo katiko mwasho mudando no mwasho mukaona ombangunja utapondondo yodoveta kuyanje mathako mwasho mukaona ombangunji shitwandari yokudira ponganda no huino vaneno veni uri okushevera mwasho mukaona chinene kuja opiti mohova oshitivi mara mwasho mudando ithi wa uri 20 kariange ya kariyanga oko kariange keri hongano kunyanda mahoro mengi peke peke osho mbangunjo pwiri nungwari etheasha tuvanga kokusho mwasho mudando mape ombango no maronga inga ngeanji wa wina komwashingo ingo mukadona ujanga ino shunje eto putu konji thambu uriri okupenduro mbepo njo mwashingo mudando muni na wina okupenduro mbepo njo mwashingo mumunene apongando kushua kushua mwashingo mudando wina mahepo mbango shumu no mwashingo mukadona mwashingo mudando mahepa kukushua rumwe otatembe hahungire kuna ete shuwana shuwa dandu veuto kupaturuko kubango kuhungira kuno mwashingo mudango uje kushua mwashingo shumu na wedi hikike marako na komunika shumu na mwashingo mudando kwa dupo nganda poetu arikana yaruka mukoto kadaro mburuka nyimoso kudara po tfoke kwa mukumburukova shimuno wanacho akawa na shivera ya rumwe kusha mwashu anje piti no kahoro kwa ngoka fupi mwashu anje ohungire na ora vaere wanacho wa lando marongeronga yakai shitwa ouja wanacho wa lando puvehedera pakati kominwembo oputwa etera ombongarero yo wanacho wa lando yokuhonga kokuja tukonjitho kuhonga sana tudemburuki sana shwana shwa wanacho wa lando kokuja tianje masa kwa mwashu mudandu ahapanjara makara mwashu mudandu katiko shuwa na shunji
0: nguna tuwe mbona ulirisha tuye kwa kushaka kumbe o maruka nangayari murune gatubu ngire o ngaro yo maunguri thilorume yo vipuru kithi shimbi no mwashi wanje rume uri modo ngonje ronda uthukuri o mundu ngurume gumia viku njo o maruka nangayari o mundu nguri yanja kushaka kwa mangu kushaka kumbi ngaya meta na rumu nyanje porume omba mbuata muna kudhako mautu ya rumu mundu ya ponda mbukie kunchomo karita njomo karo
1: Shunje koshiru tenga na injo mbongariro nja hii njima tuhingira yowana shuwa dhandu ete tuthera kukusha potu njira kukusha munene shadhu kukusha kuno mbongariro wana shuwa dhandu shumuna njitu na yo ili kukakarara mahungire kuno mwashu umu dhandu mwashu anje kuno mbongariro na injima ihama wakakarara jima ikatako mapuo inga hina kushaka kove urimo vipurukithe hina kushaka kuno vikaro vivi hina kushanga hino kori shindi nawa nungwari medanga kusha uyende uka puratene puno wana shuwa dhandu wakwenu ukakaye puno wana shuwa dhandu wakwenu ukato orepo unongo umwepo kwa uyo mundu ngwe munisha itavere sheri yanjere shiri uriro mundu mupupu mwinjo mbongarero yetu okie kuriro mu mundu nguma kama norupa uja nandari ye kushomwa shiri umwe wauto vipurukithe wauto ku okupepo unaubari utatu shuwa hongire kuna yesha itavere kushakako meka purate na kusha nushi hapo mbe vipurukithe mbibi unguritha mape avinji twarapi avinji panjari sapo avinji pemo mwinyo omwashe ngowina sheri yanjere matie nino ukambura tiene no ukambura eke ukamo norupa muno wako rumwe shitwa muno noko kushangwi mahepo donde aro yorive odombatero puderi atura ere komune ne kugusha gako kwete wapuratene mara matu kambura kugusha mutu kwa irorere pondondo orive njinga hino makamuno mbatero rumwe kia kafe ka rumwe uri popedu ouja tukonjera mwimbo muhunga mbushunji
0: namurambia biko themu karwe dikatunga uri mamuta mono sha mamu ikorukondwa indwi orashi thonje pa orukondo rune no matha chinene matu dirije wina murwe ndi o vanene mbiri mwindo rukono no ngondro kama vi pratine ko ko karationi mamu ya rune kuindo rukonda tunga ya matrongere opo shambi kwa thirimba
1: ojiberishu nje ndangi chinene matu iko rukondwa rwa shodonjupa matu iko karukondwa okatiti ko matororero okarukondwa ka kakarara kokeri ke hiyo una ne wo mwitha no mukuru dera ye kapika shaberwa omushuni kwa no ndengero matu iko juro shaka karara omumatu iyo shini uri mehuri ojuro ishirike hiyo muna ne omutide oshihuro omurumendu wa shehiwa no shuru mitiri anjo nguru wa kashiku oya matu iko juro shaka karara mondiviti omumatu ngwari ombongarero yo banashi badandu nja paturuka korukondwa aruhero acho donjupa ombora nja dokotwari ko shuarongo matu shuwa kuja pari no anacho vengi mbere kudira ka karara mbere ke ukamo no rupa ombongare ya shuarongo kwero banashi wina mbadire ko shibanda ba karire pamwe na ete ka yunu mo shuarongo o yo mbora nji twahitika ti theory twahitiko ka karara matu deri ko kuja odore thwata de hongondoro kana ka karara o kamata pati o ko shituo o konjatu o banashi imbamberi mo boskole imbamberi mo mukati ko shuana shetu

0: kucio kucia shimo iti mehina shimo piti mehipe povi kwa ye nuina ormendi na mibia main ingire watu na mibia beno uthemba okie kulianga kihindo na mibia uka no zombe prenderi zo no kupitia mwemira imbiri vyo okie kuliangira hindi ona mibia sharisha gauta urutine mbi komba kukora maandino ndi
1: Oramende mukonja okuyetisa kushapekare odo beto adombe kinenende lushina na maunguriro wa mahitiro na pitiro wa vandu mehi bekonjo kukara na kuhakaina pamwe na shiwana okudiva oumune wa muna natu hakaine kuna mtu oro wakari kwenda inga kapukiro eye metu bibise uhunga na mbonga rengina ikamu karikonda kwa matororo inga okata kwa mepako inaitara kwa shitohi kanzela muna mbonga reorisha tatu hapo mbonga rero naitara kuyenji
2: orisha tatu mariende ndi mumuyu umungo munene mapekano bongarero yoleta ndungwa yino shinano mahitiro no mapitiro wandu mehiretu mabizo yo mayo ashiaro mirongo vivari omwele mbwi bande de mbwi mei omushuni kwa Lucia Ipumbu orupando ro inasho visika wa mehi ohuma fesa oma yangiro no nongevero yehi wasemba misire kogusha Bekare no mahaka eni no motuko umurongo na tune mwandu kusha vea nje umune wao ungano veta nji ondungwa no kusha vea nje umune kusha ipuile po o watule vana nibia ondu olo veta ndeli po na ini mwati ingile mwa veta nji omari angire ukurita mihino kupita okudake yovili mweno mafere mwino mirongo mwina ndapu amano veta nji ondungwa nji maivanga okutarurura o veta nji Zipisho yo mahitiro mehi Yovirime no masere muvino mwongo na Yovirime no masere muvino mwongo mwina ndatu Na yalo njima tushyo yo wapandu kupita mehi Yovirime no masere muvino mwongo vitano na ndano O maheke osia Uwa mkushorisha tatu Wanwale haka enine poshide hata Sia maheke Kutuwetu ndenene Numa pepa hewa shimene kusha wana niwomba u wana longeshefa obatuta no vito peke peke vika eno rupa kukie kupura tena no kuya njia umune wao moveta nji moveta nji ino shina no vino vingi shirambitu na vio wawa ungure mbe kutu na wawa vingi kushave shirave unguli moshi tosho makara veni moshi tosho kuungura kono nganda ambeno behendo bomba pira na ambeno bomba pira ojo veta ni manyo kutuna ko bina bihembyo opoi opuma ibiro una ndengu okuja okula ko mungwa ko kondola zuwa mungwa ko kondola shimbinde ko kondola shimene ko kondola ko lukambe wapa ko ruinyo kalahari na pukio kulo bandu mbuma be kwe kukura menapo otukondwa tfao mobito peke peke javen no kuhangati na no kuyanjo umune kuja nete mu kondola maheke amabe ko koma uyu uno upungutuka na murukondo arwa maheke kuna shine shinene sho vandu bera penje koma hiyo penje ave kukupasa na po kukupasa na kuno vandu vana mindia atuka no vandu noho wapike mbela no wapike mundondo wa kombanda niwango kupika mwana mindia no uyashima wepike hapo usendamu maweso kupiwa mehile tu oume niwasoku okusa na pi Apeka no bandu no hombea alare taho miungula uribi Mobito peke peke Mobito ni mfeuka no bito vienda Sina matucho yo green hydrogen No kusha yo shina niyo mwinyo ewa wewa mbi witembi Mapia rume katuno bandu vengi vo unongo no njivi ronjo No kusha rukua oveta njina itaro ya kukuta kusha mimi Mimbo mbuma wea mposea mbeno unongo no njivi ronjitu hena yo Asha vepo uke mbambasa na piku ure mbute kipi Ya, ojo inende bihingi ogetunandengu sharishie bima hitu bobusha omitanda otupato mahongero obanjo biungura ngakuimbo baungurise no arihe ko ntukapo no simene obandiberiko o mikoko ma yo mahiti ndo ndo de ungura bomartu he pausa de kare pono ho ya de tupe odonji siro no unongo bobusha apo uri mbutu munani oshehi wasanapi ni basha uri nguruwa ndi obogeta leti shira tauku kuposali ya mutu mo supi chadishe oleta njo ondungwa njo ngima ihane no orisha tatu mumunyu mapingire o yesire kushiwana kusha ye ya ne impotia tuno mova eva de kulituna ko kusharika no shiwana o vengi meto hiyo jo to kondwa to pingi tuno vandu veti meri mo ne pa komo shiruro tabe ko nyu ngya shipeno vandu meri po peru mbo ve kura mene po mo vitwa a vi hete ke peke ne na kusha a shitu ha to soru ko lora maheka tu panyara o atu ha ngui soru vendo ke anjo mune tuno masa matiyo vete anjiru mae ai hitatere ko mune wa vandu shigapo tu ko tore
1: Ah, do outro país no grupo da Coaxi. Era agora um motor ao carro quando ainda capturou cancela daqui da cara. Não, não. Mas quando a gente perguntou, quando não pode carregar, a gente vai carregar com o Richard Tatu, nem Paco. Quando eu matei, eu vou me charrichar com outro.

Urane mati yandiri mani hungiri tu riwa mo karwede kitu kuhombo wa mapita kiyo maithani no oito api hapa yo mati patu karwede kitu nga ohinga yo hamu mbali o kudamba mati kutike na uliri ambari shiata no atuketu ombudhe tu nuko mbuno mbudhe pika ngoro o mashi yutu kisha chipekara shimba shi ombudhe mapita mati ya njoku niko ipa kumkutu Yvonne kakadona tulema gotipe o karwede kitu ingako manyando ino mkutu mbire mekangari weki kutupa hungiri tu riwa na wina shari shekauta. Je m'achète un peu de temps, c'est vrai que...

yetu gane mumpo machuithro ngo binaomba mohambo ndatu matu pratine koshungiriro ro hunga no mahongero skole dauti yerukwa oko gutacha matu lero ye matu gapo na mitri katambo hira chimbingwe nguma tu tokera po mongoro ba yetu injing metu lero sho mahongero sho kwai munumendo mitri onguru chinene ya o machuithro ngumba kuramba masha ko batu le yabehe ba muhama nongondoroka na muhama alika nama yuwa shima ya shite mirengwe wa riko mwedo shambu mbura jitu nombonga lero yuwa shimba kumuhama odorata zetu madhe kongore mba inje orata api utikatiwa orata wakwatitha orata tulisho na wina oshuwa maashi alika nithu ile mbo mashuithiro onga yadhu kwa kansela Elizabeth Shipute kihiyo chief Titus Kambahepa mwukoto wa usho Uma angu kubo vingi tonongo dheko onolo hamu ndatu ime, ohamu ndatu mbali, ombali, ohambu mahambu mbali, onolo hamu umwe. Onolo hamu ndatu ime, ohamu ndatu mbali, ombali, ohambu mahambu mbali, onolo hamu umwe. O kansela Elizabeth Shipute, angu mbalu nukwe upura nao. Ya, ngeri mba oro esha. Wami Daniel Kaendo, okudha mbodo njiwa asha mongwa mbade ngitha okakambe okarubadhu nukapisha ohindla, kapio hitla, kondo na kovitama vya vali kovirongo nye jeto na donjiwa, alikane batuta njiwa tere enao. Osho wakombe wahava, onjiripumwa, okombe pera, nuhambo washo, alikana njitone hapo nora hambo datu imu hambu muhambo mbali, onora hambu umwe, ohambo datu muyo mbali. Onura hamu datu imu hambu mahambu mbali, onura hambu umwe, ohambu datu muyo mbali. Yaro onura hamu datu imu, ohambu datu mbali, ohambu datu hambu mbali, omuyo onura hambu umwe. Ya. Yeah. Hei andanao, kumuna shari, aligana mepaha omuta shari nguno hautu kunjitu, olera unashi utatu kudhamu wanahenda, popidhu no klinika ukutwara ko Van Ryn Primary School. Hei uwa liharikana na ukotoka, Oskole shia piti, ukotro oskole shia piti. Onura hamu ndatu imu ambaro muyu, ohamu mbari ombari, ondato hamu ondatu, ondatu. Yari onura hamu ndatu imu ambaro ondano, ondano, ondato ombari, ondano, ondatu, alikana ya uku MCAT. Iha. Yeah.

0: okuba komanda nga ndikuli shatano likwamba kurobeda ketu komitanda okuba munda tunga ndisimaito no oyine omapeta
1: makarobeda ketu nga tukuitu ni nambi
0: ehungire ivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kwale
0: ondinge yeyiva jiripo eyo nongo oshamu bito peke peke
1: etuwina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: makarobeda ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando omitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode konomoranji
0: onela ohambume oyimoshi patrio onomora ombali omuvyo oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyo oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulichatano okaero karubede kwe komutanda.

0: Ombadu aikoka, ombwena, ongombo, kandu. Wakade nduweto vapandukise, shiva pandukisa okanasho kathandu monganda, vesha oka uta, orondo kanashenga make kaunguliwa, outa, okudepa, ouhunda, keto vikulia konganda, mena akushomashu mudandu, po murumendu, omuyeto vikulia konganda. Shiva panduko kanasho kakadona, akudhu oka seu, shike kulu shikatongo make kathou seu, keto vikulia mbiko nganda, mena akusha omukaze ndu monganda yetu, omu ungule vikulia, okukutisa oshiwana. Wakaze ndu mbashiva dhunuku, unguro shungula hii, joku pandukisa hii, veno mwano wao, pomanu wetu oshire rombusha, omwali nguhe na mbwena kakalirwa. Oshive tira ongombo nji itira pongo tuenji onjo nini oshizero, ayo katito pongo tuenao, ongombo nji iliwa iyo wakaze ndu polwe uliri, ka iliwa iyo varumendu uliri. Onyamanji shia pishi ya manuka, peto orwa osioti, apeto orwa omanyu nenga, aetfali wakoma shengo omupanduke, pongo mwalika zengwi, akapweni siwa. Okupweni siwa ngwi, okutwapo na wa, orondu omundu shima shitini. Shazumbwa pweni siwa omanyu nenga, kusha matukule manyambisise okana shenga. Ali osioti, kusha ikotole ombindunja panjara muyenji. Okusha ombwena, alikane ongombo, kandhu, ondu opeke onjonda uliri ombadhu aikoka
1: oweba kowe nguri pokatenda koka kole komambo okuhepa kowe nguri pokatenda koyo kakole komambo momuvi onguroba byamandaha jitutarako byune byashama noveta Mbappe ya ovi une mbiasha manoveta. O kudako donongo peke. Beno shina noveta. O kudako vyodomba nguriro vyombadu. Kudako doveta dae. Ade hetieta mba. Ogo ya mundi nondi shime kiakura. Mundi nondi. Matu yako na kukudando doveta. Ogo ya. Matri ko kumbongari ronji oshiwana. Onjuo yo mati rodoveta. Okumatri. O tunoveta yetu. O injo ngundeveta. Ongundeveta mapesha. O ngunde kukwa haka ndodoveta dehe. Muparanga wa indehi. Okushaka kunaveta njiri kombanda ya injo. Ohe kutara mundambo sha ekako oveta ombadu maisha shiwa kokusha oveta ombadu njo shie kuveta sano shuru ngundeveta mai kula manao jima ikavete tambo mehi oveta njo ombadu ya bali hungire kwenu mukwetu umwemba masha o ovinambi okusha era kokusha kako vandave tonwa pondondo ombadu shiwando makura Inambio nambano ya nyinguli thambo wana ni oviondo. Ovanuweshi tosha puma ya ngondi kawe tonwa. Ia, nehe, kemwe kado kanda kukathanango. Mbrate ne munguroba andino ndi meha kaene kweno kande poka hame konjiwa matiro dhuweta. Oveta ruhe waka ndorodhu. Vandini waliko, tuwa hungirile uvandini, uvaliona. Shaliko shodonji isha asha, simaveri anganao. Oko kukonjuku, oku kanununga kukusha, nuimbo omufuano moshiwana maushavi, alire kuwe kurondera, kuweka mithiroveta, hanjaja kako vandave hembavarae, wakusha kona kukaende. Na mane zeshitu ithane wakuindo dhombongalero peke, dhomatia thane no. Numapa heroa imbo umune moshiwana, kuithano wakako komiti yonjuo, matiroveta njino shina sholive, maidi angero lukondwa, kuithano mbongalero njia tatulisope, haja, ai, mbo chinga vea, na kudhamba vehaka unguro shina. Oveta njishi yaka uto kuungura, atusho veta njoka katu hii. Mbao mundi nondi na veta nuhe kandorodhu, metu laerea kukusha hapo, nushi iri hapo. O, mundu waka kandorodhu, opuli watu kero.
2: Hii mbatu kero nawe mwithare na shiku tundu shwe.
1: Kuhepa. Ete tulime tuondi, kai none ipeno wakwe tumbaka tunu makepe, himba mundu kukusha wakwenja njeva hiti, wala na kura matu. Tutare kukusha matu veshavi. O, mundu waka kandorodhu hapo, chima tuhingiro njio matiro veta, matu hingire je.
2: Ya, onjuo matichero dhoveta, matu hingire onjuo na hepero, oruparo tutavi ku kwakura menehi runo tupo tutavi totune tutatu orutavi ndoro dhombanguriro orutavi ndo ndutyo dho odoveta ndu dhekatoro kwa iyo shombanguriro okutyo onjuo ndio odoveta orutavi onjuo kambineta oro ndukaendisa opo ndutfo odoveta nda mombunguriro o executive okutya ovekaendisa ndo odoveta nda ushambano dhethoku okuungura okutya ngundo rupandoro dhombanguriro amarukatarurura modhoveta nda okutya mathevetathano shuru kuno ongundheveta poinde pomirari mbiwakaendisa mavivetathana kuno veta nyenja memwamba ete noho kuthambo tutanauka pwindo dhokomiti ndo ndhumuhendo atutu ukatara kutya hapo veta nyenji twasha ngaishito shorive ngai yanje omiti modho nazareta hapo miti mbio muyanja ngai hanja ure no kutanda varitho dho ambulance hapo mudheri na imurukondwa ouya tukata no
1: imbi imbi twa bi twa chambi hapo okuviri viungura po twa tiauli
2: ya okusha shimuna pwinjo veta njo shimari vanja dhuno kujifa dhuno kuungura chedo no kia kurwa ouya tutuya putienda rukwa no ukatara kusha hapo shimari ichitwa sha shi ene shimwaningira eta tumupe mwaka ungurisa pondo ndo njopo inde
1: katopore ndo njombo fwa kuro sima liba hiku saka hii katopore ndo njombo hapo ndo njombo la katopo kapo inde
2: katopo kapo inde ushi na mbitu katara ishimu munu nao uya mombure ihe mukara unu uvari mbuma urunduruka ya odo minister shima dhidhiri ondheri ova ungure kutundako make kutha keyua nga keyua ushi

0: upura tena urile kushavi kandoro dunei mahungiro shaete keno kuhungiro shau ogusha auto kuhungama oveta njo okutwera modho ndungo nei pothia shima kamana aisha mienja koruvara umuna
1: ngunda ngunda ngunda ako nyiso kutopora kutopora mboja kako ngunda pena indo lo ndo vindo mimei poruvara nga yinguri kaivikan
0: ya ogusha peungurwa nao ya mapedu o mwasho mudandu wakasho shiri ngumathe kama nokusha metwere modho ndovi kudhambo ino kuipa koruvara
1: ngunde ondi ondi ulondo vindu mbatopora nda madhe alitha kokusha pona kapiri nao
0: pothi yangu ndiye kiakwatwa ngunde na ikepo ne ime iriro vandu vevari vetatu avehungire pothi ave hanjo muhunga pothi yanje mushwa kusha mutu shima tukatorora mave torora mundambo
1: Ogoya kurume shwa no kuhungira mbano ho kwi ya waroja
0: ya waroja ya
1: o
0: ai mede muruka chimbari ko ko ko sho danjupa o do kansela de no ku kuithane wa do shiro shinane ku japo kandoro du uyene na bi kumuna o do mbiro dengi kombanda enu ngunde na muro dengi mushibarero ogoya o veno shavi kutokere kuya mbwa e pundo ndi waita ndo mbare vangu kupuruvara pothia mushi wa kusha ine kupuruvara
1: muti ya buru muti ya bururiza o nabano mundu akandorodhu o shimuri ya munjo matiro vetanji amuhe weno vahindu vashiwana o orune penje na indu shimuri chimuheri mo lokomi tinda mumukaranda oshune ponjo matiro veta orune etemba mutwe mutorora hi tukutiro mitwaro kwene
0: ya na bano njo onjuo njo onjuo na hepero shinene o mwinjo mbunguriro yayo ya unguriro shiwana kaya unguriro kaya unguriro ete
1: mbobahame
0: menaro kusha o muta na ingo kupatura wadho ngumbiro peno mbuze kudhako minister kudhako president kudhako yena shana apea o shito shina hepero okupura o mapuriro kodo minister ogusha ombo manombe kurele kusha okongore rao dhe tandu fanguranda kusha hapo shina shorive shi ongwa chichikaenda na ongwa shipeshitwa na
1: atwashani
0: powa washani ogusha atupura mapuriro nga owongevirwa orisha ineuriti ogusha parliament ehama orisha bari, orisha tatu, orisha ine. Okudha muhinga yondatu. Ngandushi ya thekodho menute, omurongo nandano kutono hambo umu ya mapeta. Haipata. Haika uturisha tatu, haika uturisha ine, haipata. Ujo orisha ine, uya shutwadhu no mwingo mapuri ronga, apeyo mapuri ro, yoko shinyo, yoruwewe rohudhu. Ugoisha, uthukupura oshinenge po shiune,
1: Shuatora
0: nushima shitunu kumunyo mundu nai shishi eno kukaunjori shaino kuthirwa meshitho kuthirwa ndinondi po kunguriwa ndinondi kushashiame po shiseturuke wanduweka huke mwisho usha wa minister wa maitho kukuthiri rambo po shihi eno kene na ayiku ningire kusha kako numu huka po muka andina meya neshangwa okie kuthiri ra kuinjo nanjo ugusha ape oruveze mo maningirango kukutha o minister chipe no minister jina statement ngai yete oguisha oru veve oki yake purirorwe oru tenga mutu haka enena kuno shiwana oyo shiwana hitho kutu ungulitha etatu hembuturimo monjuo njo ndio dhoveta okutupo maudhi wao no mapuriro wao kushatukeve purire moukoto oguisha mena ya michimbi kwa kovine meka mbaika enda wakanuwa na mbuku hine isha ndeli hino kuwa wa mumuturu wakanuwa na mbuku kushie nguso kunjira era shimeta muno kanuwa na mbuku tunamute nguwa hengo mbe nguwa dhako mashete tuna omuka endo muramu anje wambuti nguwa dhako mashete mumuno ovandu mwenye no kungulitha upupu nao oveto neno ngothe o poru mepeno mundu weshira shwe o ina hengari o utara motu

0: mushivungiro cyare madiye ke gutaya ndo ndiero de toro avi bandu bengapi mbeka ndizo bihungiriro no mbi hatoro ndiero kujyo ndiero itoro yamunfo ka bandu bengapi madiye ke kunyatorora na wambo kushaya hama kaparuka ndi chimuno obandu bengapi ya numaitho kushitwa bimbi nambya biyenguno merira kushita kusho bandu veve ye unne mbi nambya ya madiye ke ku utaroma moyo
1: ambara o himo himepura tenene ene kamuna vakanzi yuri
0: kanu vakanzi yuri ameka mura kuja konganda ko mipanda mbaka kare ko mau vaita turi uja omwedo mu bomba uhembari mo ko miti yuri oive ke vivari mambara vivari no hinga mbari kerongo uyo po shapo do komiti nanji o mananji sheshebe ya na uyo kuya muno mbero ro viungura e trapi ho mitwaro mbo isama mo hoti horomende ero ndo mwinji anjo kienda kwa shimbingu ya kumbaringo. Yatuka na uriolisha varoro ni tfautu.
1: Penje nae nembo unepo uhame mwinji wa matelo weta. Shima mpiti mwinji wa komiti. Mukara noga ungulepo vinambi kako tfaka luo shionde yuwe polive vinambi viungula yune.
0: Ukusha mo mwindo do komiti nda dehenda mwatuwa wa ungule wa parlamenta. Kwa shiva rero weta tuvane na oshapo wingi wa shimbumba okusha ombekara na ingoma shangwa ombeta ngoma hongono nangae henga
1: wandu shima behungiro mbe
0: shanga na indodo ngura menondo kudhamba tupewa tuhindirwa kusha kuitaramo kushungiro yifai na shokusha omwana uma tupothitha mburi wapo inde kusha tunupo na uvari na shuno ruvede ya muna indodo ngea modheni ya indodo ngune waka muruko Wae njeko kanthoro dhuvetare
1: mbukata. Wana chupuweri mbo. Uja thoko, mbo wa ungule mbo pale menda. Umumu alungu mundu ama masha itonga haka nguwa shivino.
0: No, nombara.
1: Nombara
0: vile. Wano, na imumu na Brian na Rirwako.
1: Rirwako.
0: Ya, novakwa. Uja mbetu unguli rambu.
1: Mbaro, owandu wana ntengumbo mo imeji uja.
0: Ntengumbo, mbeno njiviro. Ambara, mbetu tithi rambu viune. Mbemi marufuwa kwa njiwo. No kwena o. Chivi hea mano ya kato ina imarutuara. Chivi haka mburi lepo. Shivana, shiva paruitho kusha. Pawatama.
1: Undu haka ntorodhu. Fa, ifa utumbeni yari muyu. Na ima ito numurongo. Oka mboka theni na. No inesha tuhanike. Oh ya oko kushita kokusha tuhaka ene nepo chikando hya ruri.
0: Ya bacho kunene kuhepa o shino chiwa kusha wa meme no chiungiriro chi. Wato vengi buti mo parliamenta. Mario shino chiwa no ke ukamburu nongo kudza ko ba hene ndo varwe. Pothio shino china hepero yo kusha shwa na kachitungurise. Shwa na kachitungurise. Kachitu hindiro mapuriro kachitu hindiro yune peke mweta tu he arire kwa Amerika cho.
1: Likana.
0: Garire kweta tu he mara ya shimba kara no munene tima.
1: Oruwe titi mapuriro he ko boga hitika no.
0: Ne kahitisa uri. Oya ngai hanja uke mo movito adhihe mbili mo parliamenta shimo shidemburuka. Okure no kuheparu kwa.
1: Kuno mutengo mwemba macho wami mitirika chikwa chikwapo likana mehepo no mura yumhende ndukantrudo.
0: Ya o no mura njo yohoro mende.
1: Ya
0: ipagero horo mende ongo denji tuna yonjo horo mende ji. O uri ryo hambo ndatu imwe ombari oine. O uri ryo hambo ndatu ndano hambo ndatu ine.
1: Yarukana yo.
0: O uri ryo hambo ndatu imwe ombari oine o uri ri. O hambo ndatu ondano hambo ndatu ine.
1: Buratene indo era karabe taruhe kandorodu ngahino katiti ngahino wa hara o onjibiro nditi ulirinjo kokusha o bandumba ngwalioka kaverarere o bandumba o ufino ulirimbunjo kutuo bisara iyete o kuketu tekero meva otara ko uyoka nganda ingoka morango ngalire kwa kabiri Galile kwa kabile uliri. Ogoja o vandumbo uneponji wa matilo dobeta. Alikane o vandu. Hino mu chundi kwa kandoro dhupumba kono kuhia. Masha eye kamuhona wenu kako. Eye ungulio mukarele wenu. Gumu afoku ungulitha. Movi nambi mbima vio tombuiri okwende. Ogoja karuwele ketu nga maki andere mba mundino. Kukucho chikando sharwe. Tutare mochiungiriro shalo ikusha haponu matutara kepo ndi marisha vi ohungano juu wa matiro dhobeta ya naono hamunu wako kusha haa ongwa isha etaka ndoro vuri liche haetereka chikwa chiki nambano kwa ipurangu kachikwajike kuchapo uyenda runa akoratio po upatulura runo shinyamo njio matio dobeta ngatwe kuhindire wa mwina uliri uja opo mona mundu akandoro meche kuna kuhepa kuja kako wa munu kuja kono rara hochi wa machi na njibithiro o opuere mba meche kuna kuhepa katokerepo
0: ogwe bashine nerale na

itomite murongo na mbari yonda piti na hii mumurongo na hii munguro watu asha tripa mumbari lima tuingire podo ngo dede tu denu tupitike nombo thilo lombanu iyo ndaporo